nanjye nzoguha ibisate by'amabuye biri ku ibyagezwe n'amabwirizwa ibyo nanditse ngo byigishe. Mose avana hasi na Yosuwa umufasha wiwe aduga ku musozi w'Imana, abarira ba bakuru ati nimuturorerere hano mushitse aho tuzogarukira aho muri, kandi raba musigaranye Aroni na Huri, nihagira upfa ikintu n'uyundi azaze kuri bo yitware. Nuko Mose aduga kuri uyo musozi, cya gicu cy'igipfungu kirawutwikira. Bwiza bw'Uhoraho buguma kuri uwo musozi Sinayi, icyo gipfungu kiwutwikira iminsi itandatu. Umunsi ugira indwi Uhoraho ahamagara Mose n'ijwi rirenga ari muri icyo gicu cy'igipfungu. Ishusho y'ubwiza bw'Uhoraho Abisirayeli bayibona isa n'umuriro utongora ku gatwe k'uwo musozi. Nuko Mose adwebera hagati muri icyo gipfungu, aduga kuri uwo musozi awumara ku iminsi 40 n'amajoro 40, kuvayo 25. Imana ibarira Mose ibyo gukora ihema ryayo. Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli bankoranirize amashikanwa, maze mwakirire umuntu wese aritanze rivuye ku mutima, kandi amashikanwa muzobakirira azabe aya: amazahabu n'amafeza n'imiringa n'inyuzi z'amasufe amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere n'ubushenza bw'impene n'insato z'imfizi z'intama zazizwe mu gahama n'insato z'ibikoko byitwa tahashi n'imyambaro n'imbaho z'ibiti byitwa imishita n'amavuta y'amatara n'ibintu bimoga byo kuvanga n'amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango n'ibindi byo kosa bitamirana n'utubuyenge twitwa shuhamu n'utundi tubuyenge two gutera ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo mu gikiriza, kandi bangirire aheraho kuba kugira ngo nze ngerere hagati muri bo. Nk'uko ivyo ngira nkwereke byose bimeze mu kigereranyo cy'iryo hema nzobamwo no mu by'ikigereranyo cy'ibintu byaryo byose aba ariko mubikora iby'isandugu y'isezerano. Nuko baze babaze isandugu mu giti cyitwa umushita. Uburebure bw'umurambararo bwayo buze bube amatambwe 2.5 y'ukuboko uciriye mu nkokora. Ubwaguke bwayo bube itambwe 1.5, uburebure bw'igihagararo bube itambwe 1.5 nyene. Uzoyomeke ku izahabu iramuye imbere n'inyuma, kandi uzoyikikuze kumuguno w'izahabu impande zose, kandi uzuvugutire izahabu ukuremwe ibigombo 4 byo kuyiterekako, ubitere ku maguru yayo uko ari 4, ibigombo 2 bibe ku ruhande rumwe, bindi 2 bibe ku rundi, kandi uzubaze iminiho mu mishita uyomeke ku izahabu. Uheze

0: winjije iyo miniho yo kureru yo kurerura iyo sandugu muri ibyo bigombo byo ku mpande zayo iyo miniho yame mu bigombo by'isandugu ntizisokogwe kandi uzushire muri iyo sandugu ibishinga intahe nzoguha uzucure n'umutemere wo guhongera ko mwizahabu iramuye uburebure bwawo bw'umurambararo buze bube amatambwe abiri n'igihimba y'ukuboko uciriye mu nkokora ubwaguke bwawo bube itambwe rimwe n'igihimba kandi uzukore abakerubi babiri mwizahabu mu mitwe yompi y'uwo mutemere wo guhongera ko ubakoze mu buryo bwo gucura kandi umukerubi umwe abe umutwe umwe uwundi abe mu wundi kandi abo bakerubi ubashamike kuri uwo mutemere wo guhongera ko mu mitwe yawo yompi babe kimwe nawo abo bakerubi babe abashanje amababa hejuru ayo mababa yabo ngo akingire uwo mutemere wo guhongera ko barabane bashire amaso kuri uwo mutemere uheze urumye uwo mutemere wo guhongera ko kuri ya sandugu uyishyiremo bya bishinga intahe nzoguha aho niho nzohora mbonanira nawe nkakubarira ibyo ngushyikirije byose by'ibyagezwe ngeze Abisirayeli ndi hejuru y'uwo mutemere wo guhongera ko hagati yabo bakerubi bo ku isandugu y'ibishinga intahe ibyameza y'imitsima y'ibiterekegwa kandi uzubaze ameza mu giti cyitwa umushita uburebure bwawo bw'umurambararo bube amatambwe abiri y'ukuboko uciriye mu nkokora ubwaguke bwayo bube itambwe rimwe uburebure bw'igihagararo bube itambwe rimwe n'igihimba uzuyomeke kwibi uzuyomeke kw'izahabu iramuye uyakikuze umuguno w'izahabu impande zose uzuya bazire ibizingiti byo kurumya amaguru biyakikuze impande zose ubwaguke bwabyo bungane n'urushi ubikikuze kumuguno w'izahabu impande zose kandi uzuyacurire ibigombo bine mu izahabu ubitere ku nkokora uko ari zine zo ku maguru yayo uko ari ane ibyo bigombo bibe hafi ya bya bizingiti bibe ibyo kwinjizamo iminiho yo kurerura ayo meza kandi uzubaze iminiho mu mushita uyomeke ku izahabu ibe iyo kurerura ameza kandi uzucure amasahani n'udukombe by'ayo meza bo n'amakarabo n'imibehe byayo byo gusukisha ibiturire ku gicaniro uzubicure mu izahabu iramuye uzutereke kuri ayo meza imitsima y'ibiterekegwa yame imbere yanje na ntajyo iby'icyo gutereka ko amatara kandi uze ukore icyo gutereka kw'amatara mu izahabu iramuye icyo gitereko cyose hamwe n'intebe yacyo n'umutumba wacyo kize kibe igicurano ibikombe byacyo bigizwe bwa mapfundo apfundikiye kw'amashugwe bize bicurigwe kuri cyo bibe kimwe nacyo kandi kize kigire amashami atandatu mu mbavu zacyo muruhande rumwe rw'ico giterekwako haze habe amashami atatu, murundi ruhande rwacyo habe yanda atatu. Ishami rimwe rize rigire ibikombe bitatu bisa n'amashugwe y'igiti cyitwa shakedi. Igikombe cyose kigirwe bwa pfundo rifundikiye kwishugwe n'irindi shami nuko. Amashami yose uko ari atandatu ashamitse kuri icyo gitereko abe ari kwamera. Kandi umutumba w'icyo gitereko uzugire ibikombe bine bisa nayo mashugwe ya shekedi nyene bigizwe bwa mapfundo afundikiye kwa mashugwe. Aha mashami ashamikiye kuri icyo gitereko hose kwa ratandatu haze habe ipfundo ahahera munsi aha mashami ahurira bicuriwe kuri cyo bibe kimwe. Amafundo yacho n'amashami yacho bicurigwe kuri cyo bibe kimwe nacho. Cyose hamwe kibe igicurano kigizwe gicuzwe mu izahabu iramuye. Uheze uzugi churire amatara ndwi. Ayo matara azaterekwe kuri cyo uburyo butuma abonesha imbere yacu. Imakasi zacu zo gutunganya urutambi bo n'udusahani two gushira ku munyota wago icyo gitereko bo n'ivyo bintu byacu byose bizo bikogwe mu izahabu iramuye bize bikogwe mu izahabu iramuye inganye kuriba n'itaranto imwe. Uzugire umwete wo kubikoresha ubigereranije n'ikigereranyo cyabyo werekewe kuri uyu musozi. Cuti mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemo yera akurongore kandi agushitse kukumenya ukuri kose. Dusenge. Uhoraho gitandara cy'agakiza kacu, ndagushimiye ko byose wabikoze ku rutonde rwiza kandi watuboneye ikirushirije kuba cyiza twebwe tutarabaho, maze mu ntunganyo y'ihema rya hano ku isi bigereranya ikigereranyo cy'ihema ryo mu ijuru. Byari ngombwa ku mwana wawe yitanga maze akaducungura. None rero uyu munsi turabidegembya ku bw'uwo mwana wawe. Turagushimiye ku byo wakoze byose kandi turagushimiye no ku bw'iyoneza yawe. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa n'iyasezeranye itazi kubesha.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: kuenda kwezi kumunani bibiri na mirongo ibiri na gatandatu uyu mwaka nyene turimo
1: yo bizoba bishushe intumbero rero y'icyo gikorane bazoba baramutse bashira arugu.

Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Aba nibo bafashe ingingo yo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kandi rero bashatse kubigaragaza biciye mu mubatizo uyu munsi. None rero bagiye gukora isezerano ry'umubatizo, basezeranira imbere y'ishengero. Inyuma yo gusezerana turaca twerekeza ku mubatizo, ariko imbere y'uko bo basezerana iri sezerano, nagombe mbanze mbaze ikoraniro ryose. Mbega muri bangahe muvuga muti kubwo kwizera kwabo bakaba bizeye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kandi bakaba bagomba kubigaragaza biciye mu mubatizo? Natwe turemeranyije nabo ko batizwa, kandi turabahaye ikaze muri uno muryango w'ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi. Abavuga batyo mukiriza ibiganza byanyu. Imana ishimwe cyane, murakoze. Reka rero bakore isezerano ry'umubatizo. Kuri buri sezerano ryose ndi bubabwire, nimwaba mugiyemeye mucamukiriza ukuboko k'uburyo. Byumvikana ko mutabyemeye mutigera mukiriza, kandi n'uburenganzira bw'umuntu. Dutangure rero. Ndizera Imana imwe rudende, Data Umwana namwe muyera. Murabyemera? Murakoze. Ndemera urupfu rwa Kristo ku musaraba nk'ikimaze gihanagura ibyaha, kandi nemera kubw'ubuntu bw'Imana no kubwo kwizera amaraso yiwe yasheshe nakijijwe icyaha n'ingoyi zacyo. Murabyemera? Imana ishimwe. Ndemera Yesu Kristo umukama n'umucunguzi wanje. Nizera ko Imana yamhariye ibyaha muri Kristo ikampa umutima mushasha, nico gituma mvavanuye n'inzira mbi zose z'isi. Murabyemera? Imana ishimwe. Ndemera kubwo kwizera ubutungane bwa Kristo umuhuza mu ngoro yo mu ijuru. Murabyemera? Murakoze. Ndizera Bibiliya ko ari ijambo ryahumetswe n'Imana. Murabyizera? Murakoze. Ndazi ko Imana iserurira ibyigomba mu byagezwe byayo cumi. Murabizi namwe? Murakoze. Ndorereye ukugaruka kwa Yesu mfise n'ibyizigiro ko abapfiriye muri Kristo bazokwambara ukudapfa. Murabyemera? Murakoze. Ndemera ko inyigisho za Bibiliya ari ingabire ya mwemo, kandi ndemera ko ingabire y'ubuhanuzi ari akaranga k'ishengero ry'amasigarira. Murabyemera namwe? Murakoze. Ndemera kuzoshigikira ishengero biciye mu gutanga ibigira cumi n'amashikanwa. Murabyemera? Murakoze. Mutegerezwa kubizirikana ibyo. Ndizera ko umubiri wanje ari ingoro ya mwemu, ngahimbaza Imana mu kubungabunga, ngaheba ibyo byose byowonona nk'ibiboreza itabi n'ibiyayura mutwe. Murabyemera?

0: isi umuntu baramugiriye nabi umugabo ntiyigeze agira ishari cyangwa se ngo agire inzigo iyo mbira Sitefano bamuteye amabuye ariko asenze avuga ngo mana ngo nugire gute nubaharire kuko batagize bagize gute icyo bakora uyu munsi uracyafite abantu mu ishengero munapfuye akantu gatoya aca kubwira ngo we turahejeje mwene majyambo dusaba imana kugira ngo iduhe umutima wo gukunda nabo batagukunda kubera yuko Pawulo yerekanye yuko umwasi wacu si umuntu umwasi wacu ninde ni Satani Efeso 5:12 abo tunigana saba inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza isi y'umwiza bisigure ngo rero twige kugira umutima nk'uwo Pawulo yakomoye kuri Yesu wo kwiga gukunda no guharira nabo batadukunda Imana ihabwe icyubahiro
1: amen murakoze cyane baduhere mikrofone pastor hajya nawe yamanisa urutoke ariko kandi turakeneye n'abandi hirya no hino kugira ngo mushikirize ibibazo n'inyunganizi mwagize muri kino kigwa kinondwi
2: ego ndingarutse kuri icyo kibazo aracishuye mwene data ariko nagira nsubire nongere ko iki kintu ko hariho ikintu kiduhitiramwo siko biri haba namba mugabo ko hari imana imenya byose icyo kiratahuritse akarero kagufi ngomba gutanga kugira umuntu ashobore gusobanukirwa umubyeyi sinaravye wabajije ikibazo ko aragera mu rugero rw'ukuba umubyeyi ushobora kubyara abana babiri batatu bane cumi hanyuma muri ba bana bose nderubaha nimwe mugabo hakavamwo umuvuga uti uyu nta kizovamo kandi ugasanga amaherezo nta kivuyemo kuko wamubonye ingendo n'inyifato niki natwe rero uko turi ngaha twese turi abana b'imana indero iduha nimwe itifuzi twifuriza ni bimwe hari abazovyemera hari n'abazobihakana uko twicaye ngaha ko rero ibizi kukibona imbere si ukuvuga ko ariyo yaduhitiyemwo yoyo itwifuriza ineza hanyuma twebwe tukihitiramwo mugabo kuko ari imana irabibona imbere iherezo ryacu ariko nta ruhari iba yagize yoyo icikora icigwana naco nuko tuvamwo abantu mugabo bikanka tukavamwo abatari abantu
1: murakoze cyane pastor hari uwundi muntu nabonye hajya reka tubanze duhe abatari avuga ego tugira ko
3: haleluya
1: amen
3: nshaka kuvuga kuri Pawulo nyene hariho abo kuyumvira ati kuba aratorewe mu ijyanzira y'idamasiko urabona byaciye mu gitangaza ukamengo nyene ni ibintu byapfuye kuba gucyo gusa ariko hari impamvu Pawulo ubwa mbere yakora ibibi mugwa bijya bibi yakora yabikora mu izina gishengero yabikora mu izina ry'Imana igihe cyose yagwanya abakristo ishaka ryose yakoresha wewe yabona ko ariko arakora ubugombe bw'Imana uwo mwetero yarafise usomye muri biri havuga ngo mu gukurikira ibyagezwe nta wansumbya mu bafarisayo nari umufarisayo nuvuga ngo yari umuntu w'umuhizi yari umuntu w'intwari yari umuntu akerebutse umunyabwenge ariko akaba afite ikibazo cyo kutarabona inzira nziza uwo mwetero nubwo butwari bwatuma ashobora no kumva yohama abantu akabagirira nabi agwanirira Imana ubwo butwari nibwo Imana yarondeye maze Imana iramukatisha imushyira mu nzira nziza rero ntabwo ari sanganya cyanke ugutoranywa ku butoni nishaka yari asanzwe afise n'ahatari bwamenye ukuri murakoze
1: murakoze cyane kuri izo nyunganizi turi ko twegereza ku musozo bahe uriya kugira ngo nawe anyarutse
4: Yesu nashimwe
1: amen
4: hama ngoma gutanga inyunganizi ku kibazo cy'umuhamagaro mugabo ndibaza haza kwamwe akabazo gatoya inyunganizi ngoma gutanga ndavuga ati iyo turi ko turaraba umuhamagaro umuntu yahamagawe burya umuhamagaro ntahamagawe utandukanye n'uwo Bosco yahamagawe cyangwa se iyo ndi muntu wese yahamagawe mu mibereho hariho igihe uganira n'umuntu akakubwira ati jewe nza guhamagagwa nari umunyabyaha byari byase komeye ibyaha ariko naragwa nyuma yo kugwara mpura n'umugwi w'abantu basenga nk'uko gusenga ntavuye ntahamenyera Imana mba nditavye umuhamagaro ariko rero tuko turasoma hari igihe usoma nk'akantu nka Pawulo uriko araraba yari umunyabyaha kandi ubiravye uwo menga afashwe

uzwagira one voice niho wikaze mu kibanza cyateguwe twese tuzokoranira kuri TS amasaha kuhagira ni saha zibiri abari ngaha canke se abanyumviriza no bavunaga goheko tuzoba turi sinzi ry'abantu abantu bavuye imihingo yose itandukanye na cyane cyane ikikuje kigisagara rero turabwirizwa kwaboneka kare kugira ngo protokole bize biyorohere turongera kumenyesha amashengo yose akoraniye ngaha jabe kiriri mugoboka kumure n'abandi bashitsi twaronse ngaha ko muri iyo ntumbero nyene dusabwa kugura ibiranga uwo munsi ibijanye imipira yarateguwe amashati ibitenge amakaruvati imyumvu n'ibindi ubwo rero abakeneye ibyo muje mu burongozi bw'ishinga musanga abanyamabanga kugira ngo mwiyandikishe mubwire komande itangazo rikurikira nitubwira ko kuri iryo genekezo nyine rya gatanu z'ukwezi kw'icyenda tuzotangura indwi yo gusenga yahariwe ingo n'imiryango iyo ndwi izotangura uwo munsi nyine ariko tuzoca tubandanya tuyibandaniza hano ku rusengero ubwo rero iyo ndwi murayihawe mu ikaze kugira ngo tuzoboneke turi benshi itangazo rikurikira nirimenyesha abarimvyi bose bo ku mashengero yakoraniye ngaha jabe kiriri mugoboka ko inyuma y'integuro baza gusigara kugira ngo habe itunganywa rimeze neza ku bijanye n'ico gikorane cha One Voice 27 nibaza ko abaririmvyi canke se abahuza b'amakorari bavyumva ko baza gusigara kugira ngo habe itunganywa ryiza ry'uwo munsi itangazo rikurikira niraba b'imifeme abamifeme jabe uyu munsi basabwa gusigara itangazo rindi rikurikira n'itangazo rimenyesha abantu bose bagize icyo biyemeza kuri bije y'umwaka aho turavuga abikiriri nabo ngaha ku ijabe ko bateza kubandanya bashikana ibyo biyemeje kugira ngo integuro cyangwa se imigambi amahangiro twiyemeje gushikako kugira ngo ashobore gushikwako byoroshye aho rero tubifashwamo n'umuntu uwo ari wese yagize icyo yemeza iri tangazo riraraba rero umuntu wese yagize icyo yemeza muri bije y'uyu mwaka itangazo rikurikira ni itangazo riraba abajiya bose igihe cy'isaha umunani baraza kugaruka kugira ngo bavugane n'abarongozi babo ibijyanye n'integuro rero itangazo duhereza ko itangazo rijyanye n'ubugeni itariki zitandatu z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka hano ku ijabe tuzuba dufise ubugeni bw'umusore yitwa Niyitegeka Jacques n'umwizera wacu hano ku ijabe hamwe n'umwigeme yitwa Nshimirimana Irene abo bazoshinga urugo rwabo itariki zitandatu z'ukwezi kw'icyenda

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje ryera bigira inama yo kuba ku manara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

0: igitereko kiba gifite amagara mazima kandi kitegura kuzokwakira. Yesu asimwe. Igira ubute rero maze guhura ubwo umugabo rumaze guhura n'ubwo umugore ngo nico kiringo gihambaye rero umukenyezi agomba kugwiza umwanya wo gusenga. Agomba kugwiza umwanya kugira nte wo gusenga. Umupapa agomba kugwiza umwanya wo gusenga kuko Imana ifashanya nabo kurema. Haleluya. Haleluya. Imana ifashanya n'ababyeyi kugira nte mu muntu. Nico kiringo rero umuvyeyi agomba gusenga, umupapa agasenga, kubera ko nico gihere Satani cyatangura kugaba ibitero byo guteza umukenyezi guhura. Harabahura n'abagabo. Hariho n'abandi nabo usanga akuma ashaka kumva kamotero k'umugabo ku buryo umugabo adasubira kumva ngaho. Mpaka ugize ugenda n'intambara, inzara ikaba yonabicira ngaho. Kandi byo aba uri Madame Pastor ni watubwiye ati hari igihe usa uguma wumva umenga wo kwambara n'impuzu y'umugabo. Ati binashobotse mbere n'agakostimu gakubitamwo ukumva uraryohewe, ukumva impuzu zawe zose zakwase mugabo wikubita muko mugabo ukumva umwana bakina mu nda. Icyo nicyo gihe cyo gusenga. Kandi ababyeyi bakaca umubyeyi. Okay, urubuto rw'umugabo rwamaze guhura n'urw'umugore. Yesu ashimwe. Ninde muntu yotera urubuto hanyuma ntasubire kuruvomera canke mu gihe? Okay, reka nanga karorero hano ndabona ko dukikujwe nirengarenga. Izo rengarenga mubona zifise induru kudusumbya, usibye ko mwe mukoma induru cyane, ariko ziya zifise induru kudusumbya mubiri wacu. Rero dufata izo rengarenga. Ninde muhinga yofata kagenda kamija irengarenga agacagenda kijyamira ntaze kuvomera ntaze gushira ko ibisabwa kugira ngo zikure? Ntawe. Ni ukuvuga rero urubuto rwamaze byamaze kugaragara ko umukenyezi yibungenze muvyeyi. Gerageza ufungure ivyamwa kugira ngo bitume isaso y'igitereko. Isaso y'igitereko ndavuga endometre ni nyama canke hano uvuga ahigiriza kwicarira ariko riyakura hakomere. Bisabwa yuko umukenyezi ategereza cyane kugwiza ifungurwa zirimo amavitamine hamwe n'ivyunyunyu hamwe n'indemamubiri. Kubera iki? Muvyumve neza, ugukura k'umwana muri nyina bizogenda bigira ubwaku cyane cyane biciye no muvyagirane no muvyafungura. Haleluya. Iki kintu mucumve. Agomba kumezi rero atatu ya mbere, turiko turavuga kugira ngo tujye ku musozo. Kumezi atatu ya mbere umukenyezi agomba gufungura ivyamwa, imboga n'ibinyantete kandi akajya neza agahaga mu gatondo. Nta mwanya wicaye cha mukaru uhari, nta n'umwanya w'amabenye uhari ku mukenyezi yibungenze. Ibi bintu murumva? Murabyumva? Abo tuzobana mu ndwi ya nyuma y'ibikorane niho tuzobigarukako, kubera ko ibyo si bifungurwa bizima ku mukenyezi yibungenze bitewe n'umara bita hadikoribre buba burimwo. Buriya bumara buri mu cyayi cya mukari tunywa bita teyine buca bugenda bukonona amagara y'umwana hakiri kare. Ni ukuvuga rero mu mezi atatu ya mbere umubyeyi nafungure ibinyantete, afungure ivyamwa, afungure imboga, afungure n'ibinyamavuta. Ku mezi atatu ya kabiri umukenyezi kubera ko inda imbanye bitanguye gusa n'iyi nirikirakura, ifunguro ryo kumugoroba rigomba kugabanywa rikazanwa ni mu gatondo. Kuko imbanye imaze gukura bisaba yuko umukenyezi muri icyo gihe ajya duke duke kandi agasonza n'ingoga. Sibyo? Sibyo? Umukenyezi rero ntagomba gusonza muri ibyo bihe, agomba guhabwa ibifungurwa bimera. Ndavuga ivyamwa, ndavuga imboga, ndavuga ibinyantete, ndavuga ibinyamavuta, mvuze ibinyamavuta mvuze resor ya gine ibyoba isezame soya n'ibindi. Muri cyo kiringo cy'ayo mezi atatu ya kabiri imbanyi ikura neza kandi ku mugoroba umukenyezi ntajye umutsima w'imyumbati. Reka ndababwire burya umukenyezi yibungenze nta mwanya afite wo kurya umutsima w'imyumbati. Eko munda ko munda tugizwe n'ibyo turya, tugizwe n'ibyo turya. Ibi tuzobitahura neza turiko turiga icyigwa kivuga ngo ingano. Rero amezi atatu ya nyuma umukenyezi, ariko kandi tuzirikandusubiye inyuma, hariho ibintu ntavuze bitewe n'umwanya kuturangiranye by'amavitamine byategereza kuza kuboneka kugira ngo igikankara cy'umwana cinjirane mwo neza. Ndashobora kuvuga nka vitamine B9 kubera ko akarero kugira ngo muce mukumva. Murabona ko abavyeyi uyu munsi bariko baribungenga bakibaruka abana badafisa maso. Murabumva? Muramwumva ko hari umuntu yavyaye umwana atagira maso? Ibingira ntimuravyumva. Hari gihe bishika ukavyara umwana afisa inyonzo. Hajumwa ukacutangura kuvuga ngo ngwasha. Ngo amukecuru wibunaka niwe yandobitse. Ngo yarandotse kumbe ntago yakurotse. Ni bintu by'ingaburo utaronse byatumye umwana ataremeka neza hehe nda ndiriza ndababyigira abagabo nico gihe tugomba gukinisha abana bakiri mu nda z'ababyeyi bacu kuko nitutabikora bamuguhaye umufate azocarira kugaza bavuga ati winumuroberi sinigeze ndamubona azocarira umwana akwinyuguture kuko niyigeza kumenyera kugira ngo ivyo mu bitahure muzo musome kitabo bibita urugo rw'Kristo aho umukenye umupapa agomba gukora kumbanyi y'umuvyeyi agakinisha umwana kanaho gatera amaguru kakaryoherwa na mwibaruka azoba yaragize nte azoba yarakumenyereye bavyeyi fungura rero izo bintu mvuze kora ku mwanya turangiranye mutwihanganire kumure ubuza tuzosa nabigaruka ko hanyuma kure ajya mezi umwana amaze kwibaruka amaze kuvuka ndabibiri banga hariho antibiotique naturelle ishobora guhabwa umwana akirira ubwa mbere muza mufate utubabi twa time mufate utubabi twa romare muduhure tuvemwo igitonyanga kimushire ku rurimi ni antibiotique uzobuhaye umwana ubuzima bwiye bwose azobaho kukurira kwa mbere ibyo bintu birasobanutse reka icigwa cacu duse n'abagisozera ngaha kuko nikirangiye ariko amakuru twumvise kongera ko amahitamo yacu meza bizotuma tugira amagara meza mwari kumwe na Maître Nkurunziza Mede nimba mufise icyo mwotubaza cyangwa mwotunganira mwotrondira ku nimero ya 61 91 39 61 ndibaza ko ubwo ushobozwa n'Imana mu ndwiza ntituri kumwe ariko tuzoba turi kumwe mu buryo bw'inyandiko kubera ko ivyigwa twateguye bizobandanya hanyuma tuzosubira kubana mu ndwi ya nyuma isoza bino bikorane Imana nyina amahoro iduhana umugisha mu izina rya Yesu.
1: Arakoze cyane umwigisha dukanguriye ku bintu by'ifu niko umwanya waduheranye na generalist ibibazo nari kumubaza ariko umuntu azomurondera ku telefone amubaze kuko twe abakenyezi biratugora cyane mu gihe cyo kwibungenga harabaho guhura umugabo hakabaho no kuba ushobora kuba wumva umushaka mwari kuturangira umuti twofata mu icyo gihe hama ndahamagaje ko hare vergezi yajiva ku ishengero rikuru mu buterere bashike hano mu bubangutsi turangirishe n'indirimbo yabo imwe
0: Yesu ashimwe mu gihe bazo bari ko bari kazanura kugira ngo baze tubasaba ikoraniro mu vyaguruke natwe bari hari imbere rusenye Imana Mana yacu umuremyi w'isi n'ijuru turagushimiye kubera ko muri wewe hariho ivyizigiro bishasha turagushimiye cyane ukuntu wamutwitwararika uko bukeye ko bwije kamuri kura twigisha uburyo dukwiye kwitungira amagara yacu akamagara mazima nuhabwa icubahiro duhe guhindura icyerekezo cacu kuko inzira twafashe ni yagaca mutwe ariko tubona yuko tuyigendamwo turi mu mahoro duhe guhindura icyerekezo tugende nkuko ugomba twemere inama tugiye kugira ngo tubeho duhuje n'ubushake bwawe ubidushoboze mu izina rya Yesu amina

ni kinyene cyo gufata ingingo nta wundi mwanya ukiriho harahiriwe umuntu yumva ijwi rya mwemu yera rivugana nawe maze akifatira ingingo bigishoboka inyuma y'ubuzima nta wundi nta yandi mahigwe tuzoronga

0: mugenzi ni kindi
1: yemwe yemwe ibyo ukundo go nama yobera pe
2: yo mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa mari
0: mbega waruzi ukuntu matayo na mariya bobo bikundana
2: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mugihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bigera mu ijuru ryanje ryera bigira inama yo kuba ku munara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.